lofa ta lofa na ba. Paktai wa tau maile vaana tiu sau le vaana tau o loo mamau pia lango le vaana fawa folau. Whaafoi ei langi mālau whaafonga anga sa moa ai se nga ngana re la awatai mangtawae ma se tato wa sia moa mua lava le langi.

0: Ia le nā Samoa wa o tau whaafafonga I le polokala me mātango whie le longolongo pui ele I pēha. A le afionga ia pātū, Dr. Seangai Tumua, pāniani siu pātū, I vai yaso taitasi a wā lauso I fua mālolo ina le lei. Mana tua ioe. A fai o maua mai e lau afionga ia le tato polokala me whaamalo atu. I lau longo pui ele I fai fai pēha Dr. Pātū. Tato toi fei loa I mos whaapoponga I le aso atai au manuia le alo atu I le aso sāpa ia. Mo li atu alo whaanga mo lau afionga fai pēha fale tua ia la mauta mi neva male a inga. Ia, wa tulai mali tato taimi wa luas fumal fitu minute wa te anele tulai tolu Samoa. Mana yo le nabu to laulau atu le afionga ya patu a. Yo le aunga lava ma le prevention to a anga ili tau mafaina ufala au. Ia tato ume ai fa pea fuluki ia ma le ko anga lava le ko lengi. Yoi, fa mamau ma le tino la po a tino puta. Yoi, masiaki ma lau fomai. Pea tau fa alungo ina ia le se mea fo e tau fa le tonu ili tino. Ia le polokalame matango fiele na ale tato fomai Samoa e usi mai pea lau fa fonga Samoa.
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o nga afi a i au tōtunga. Wha'a te lei nā I le awanoa, e mawai o e le mai whātu. Mai suka, waha e ngalua, ma le kāne sā. E whautu o ina, I a lalo I fōu sō lua spinti I suka, I le asu. O wai inu sua malie, o te tase leo a wala e whai ngōwhi. Ona tātou tau mawhai le suko. E whai titi anei loa le ingwai sua malie.
2: The best dollar value.